custodians ngabal panabia wa kui ka iman la kai wal good with this ay wal mama in ngalpan boy se kimura dia tan rima mari ngo boy go pa npa ngo na karip nai ga itagam dau dai pa hope tamon weekend mura bal bai ginga se unga pa si jeni tamni kalmeno ni peina nabia o dada butano kazinga ba nabi ni ai kai ya levani no mo si pa kai ke magina information il kai El tau da ga mungua, sina na kina kazi kloi me pa Just Futures boka za stana o Grand Talmia ita mama ingu o launch mangu ngalpa na o pamlip la kasa kaurietia ipa

tami bili sena sena bina puya ipa nangonel purma lakau dada kwa nungan pan kukal gau family ayawal mama in alpani akai para kau TI doctor nuida mia ina research grant gasa mungu traditional medicine apa nan sena bimi e sena mid paruka e clinic kau wow mizipono kai sina tana yuzi mani ne kai ki nungu nelau Dr. Baker nui yau nui da migina boka za gasa mungo li dishi ya nui tina bimi ya ina gasa mungo sita nungu nabi watu no tana 18 more project lao seo se nui tingalaga zinanga o Far North Queensland Hospital Foundation ingo mizipul sita gasa mwidin so nungu nubepsina nan sena biboka za mahangu $10,000 nuit kai yao nuit kedat nara nu yao acting medical director in primary health care tia inu nui zagitan mepa nungu mia ina ngalpa nungu interest tau ngalpa nao traditional medicine anu matike dao ngalpa nao mizipul sita daini dail mikuni ananga so nui di mai panan sinobi au mi sina kalmel mi ai mani ngai au batting a news of kursa pageda au tana muni au mi ai na sita yip kuzil keda mapu mai kazi mai panan tana tana mun au on country birthing au mi ze sina tana mun sei tana mi ai na mangu so kapu au mi ai sina sina ngalpani na sina kai nui da traditional medicinal medicine odaga munu kai nu tena biao ye sina research au ai mane kai ke ngato ni ina wa email geta we unke da no intran nga pi mail ke da no it lak sina bi sepa kunia no za geta o no it bala o no sina bi ke da za punu research ano no za get bal mi kunia ba ngalanga so ngato kakal no mi ina radio no alpani ina wanani bangal